kathi kusamxolo walibala uzamxolo ukuthi uma usethuneni mangikhumbula kahle wahamba embethe ingube yodwa kodwa nawe ma noma saba mathanga omhlophe bengicela ufuse noma ikhanda lodwa ngifuna ukuthatha noma isithombe sisodwa sala kungakulinda ephupheni ngithi ngizokubona kuze kube manje ngisasiphuphe.

emhlabeni mhla ihamba. Mhlambe nethu nangaba yizo sisombululo amaqhathaniswa nempilo engiyiphilayo. Nangu noma wahamba wangakubheke muva akabangesabuya nangephupho okungenani. Azongitshela ukuthi uyangithanda.

akugonyelwa kuyagebula akufi ukufa akuhleki akunamahloni kuyahlikinisa akukhathali akukhethi kuyakhahlameza akufi.

ngiyibalile imali elikhishwa makulungiselela umshado. Ungaliphinda kaningi mawuqathanisa nesinyembezi ezikhalwa ngabashadikazi emzini yabo malishoni langa. Wathi omunye ngelinye ilanga

nangapha ekugcineni kwakhona ongeke wakhe kumele ukhethe umuntu omunye lakhe umuzi ayikhona ukubamba ngapha nangapha ngapha uzobamba njengendwangu wena.

Nasikhola thina umpangazitha ubheke umaqondana wakhe emehlweni nje uthi ubuhle wemama ngakhetha wena ikusasa lami linawe ihliziyo yami nawe.